0: Kuka.
1: Wanaife. Kama vinge visikirize.
0: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: Afrika.
1: Kumeno speed jetu lirumuka.
2: Wanaife! Kama vinge misikirize!
1: Isuka boyo radio. Ondi. Umoyo.

Kyuse isu kachiwalo eno iridu ya chabasinga echinana nomunana akatune somukaka kusoka royo.

0: Iwaye ndo kufuna mchirime che nana. Kankwandu lile nane mpanguzi. Nea Tomato Royal 705. Okuva mu Osho Chemical Industries Limited. Mugrame ndala mwini mwesiko. Wakati webina ana nebi nenkaga. Atenga buli eka osimba gram. Wakati wabili neitanu na satu. Enane nea Royal 705. Wajisimba lero. Muna kunsamfu na itanu donka. Oboli kungula. Buojinoga. Emane na kuwabili na ulala. Ngeka alikuono neka. Enane eno. Ezitowa. Wakati wa grams echikumi na ikumi. Nechikumi. Abiri na itano. Iranga makungula gayo. Gali wakati wa tani abiri na itano. Nasa tubuli eka. Anti ya chikolo. Chitakwe nana itano. Kumuka aga. Simbe nana. Eya Royal 705. Eta tiamusana. Atenga temala galumbi wabiwuka. Oida kuwa na wenda gulu wakati wenane ya Royal. Nenane double do. Jagane. Mumaduka katunde ibiri meyo. Kwete ulole iwanga. Obobo ukinge. Ngobi takunot musambi itano ibiri. Musambu mukaga mukaga. Musambu mukaga ibiri.
1: Waire wakango olikuduka olikutwaka wabutu wake byenge chebyo byonwe nakudino ebikutagaze bitategereke
2: muchara ebya ebyo byamusenda kutabula budome butabule
1: kale boss gema boss
2: bilole kumpachi mukazi wange chokunwa kino
1: kana akokunwa baketa boss alcoholic kombucha akokunwa kano kamulembe kali executive tikaleta hangover atabwa unabulunji atache unisan tika bei atika mamala wona wona mwiwanga kana akokunwa kasogolwa madi sukari black tea entangawuzi ni scoby boss alcoholic drinker akolebwa aba champion winners limited Lira City. Okuma nevi singa wo. Baku vire kunoti musambu munana isatu. Abiri na itanu. Asatu na muenda. Chenda na andala. Oba. Noti musambu noti na. Ikumi na isatu. Chinana na munana. Ana na ibiri.

0: Edachika tumuzayo munana donka. So, lina chini chomanda.
1: Dozi Yakoba, Jesus, I only have you. Nero, mulonji katonda.
2: Ba, itedu wangana virozo, muintro ya alu. Muteyo gospochi.
0: Katonda tomusaba sente.
1: Kale, chokumi ya habo medicine, omulizo mulunji, eryo idagala likozese, osolo okubanga munange ate, dikuyamba kukunweza magumba, okubustinga immunio, okukole mirimojo, olina abakaireyo, bawe chokumi. Aba
0: kapuka magumba.
1: Basobolo okubanga ate, ka immunio yako, baka boostinga, osolo okubanga atiba lwala. Abobene, bakukolera lugave cough syrup, ate era bakola lugave ausa syrup. Idagala eryo li mufamasiz ni drug shops likozese nga abasawo bana abakulagire ate nga lyakakasibwa National Drug Authority. Ate iwo amaino agakuluma amaino galimu ebituli oyina amabongo. Hope Smiles, yoyo, jaku wa esubi ate o smiling. Bagani buwa kukamu medical center wano kukira road, inuma waife wano. Ojo kubagana. Jaba kukole kukonsonga dama ino, osobolo kuba angoli ya enyama, osobolo kuba anga o smiling ni confidence, ate maino chukuru mukanwa komuntu. Aye ndebi singa okuba na ife banaba Hope Smiles, ojo kuba ku 0785 3200 nkaga, oba 0705 1705.
2: Tulina batutamu sente mprogramu eno.
0: Safiri coffee na batutamu
2: chokunwe chirunji. Safiri coffee
0: na batamu akasente
2: mulige yani.
1: Mulige yani sente sirika mwana gwe.
2: Na mama kubela abantu safiri coffee
1: ani
0: chivali
1: anko chiva. Hali ati ya anko chiva.
0: Ate ya anko bie mgeme bulu unji kubanga vinji bia alina.
1: Tipiva mstoka zena kwa empty promises.
0: Bili jakuwa kunze butininzaji otusanga nesiga.
2: Mano ya tulumia ino
0: wafu. Waba ya muna wali walu unji.
2: Neka
0: tumanirida uli bubinga iferi kiliza tutole.
2: Chiko chiyamba ifeni iwe. Ata ukusinga chiyamba iwe.
1: Strategize
2: mudi kunola kukatona
0: obiko bila ku mundu
2: kubaloji rocha lera do vayo nado titutitege
0: eh
2: tukoma kudino de tutegeere mu didi ile kuisim ai eh mwana ole buti tunalira kwani
0: wamango chibali hawa yu mukohe
1: etomala yo lina
0: okay chiba
2: aronga iwo libusa no libusa li mara iwo alibusa
0: Safiri coffee na batutamu sente kanwe kalunjino ka Safiri coffee yako akalimu emwani eku making a so wonderful wafuka bulldozer ngadani bwali then wali akamwani akapakinge ka kase kalunjino era kakolewa bana ifa ba Safiri kona kakozese nze nakaloza ku nategera chichendi
1: oh malo yembe kala kemba I got pa.
0: Na vije vitu vye tagisa.
1: Na hivyo.
0: Olino kuba na amani. Aye nga unakola lero.
1: Abakazimu ino kuba na amani. Mje mulime abasada babakoleche. Baba wage. Tivacha alaba ifeba ina amani.
2: Masa siga kubyebu wenga.
1: Eba idawe banko vye mubi akulu. Onda sima yaba speaker. Masa siga news.
2: Speaker wa town council kai ya londa ibu.
0: Chi. Bano kwe kalakazi.
2: Anti butitimu dirivili. Tulina timu ozanya.
1: Kozanya.
2: Tuwaba ni timu Hassani, Hisabri Chinosa. Ozanya dukirane yali ya Kalulu.
1: Yes.
2: Timukuli ya Kalulu, timu ya Hassani yone ilikuenda kukwa atiristi.
0: Akafo.
2: Wetuwa ni speaker. Ebintu tibida kumala gabi sibu, angabu visibu, bitu. Haida kugira kuku evindi. Tioluta unu ulie buwengiru wa speaker. Ero kutu usala disibu ya vile ya vio mreza ya kwa yomuja kuita gana. Soke mulinde ku. Paka andavu ayo. Mbakobe roluna kuruwe ni romuli jokulu onda speaker wa imwe. Bia bufuzi bia buwenga wa biansina. Biansina na ebie bilia wa biansina. So na ebio.
0: Kula chitibalonda muidembe.
2: Chisipo. Buwenga te diba muidembe. sawa inayo na baba wangu
3: omuntu kuhuluwa nilio otio amala kubita na tita kuhidukira
2: hey iba nji weto idiba ntubo boyu wile oku mobili mubi abululu
3: kukove
2: chovo bona zelero nebeda wale kumba ina asirika na habari ingirida wale ingirida habari kuhida na nebio wale nakoba mutio
3: ndiyo mube kuhidu
2: mje ah ae ngani walu mbe yena yali akalulu yali akalulu kwa wakansale na yena yala hile
1: ndoza walu mbo na haba tukwa ala kwa abandu
2: Omucha alaba ndo walumba waifa Nugwemu ya wako baati wukuke wa woto kubangombe kodi okolo
1: Hey, muntu mulamba mwinda hey, abangao
3: Bamwe, agumaina ge
1: Hey, na atuwa lemezi mja walumbe Sobu tina alimu kanso
3: Dani alikuwa
1: gira Mulabye, wanji
3: Dani alikuwa gira mpulamba lati ya ok
1: Muna kwa chama kurweyo
3: Alikuwa gira mpulati okurumbi wa
1: Mama ba mukoba anti watuka wale kukaiga kaibaka walumbe aina okuva motoka anabe kubigere
2: amutinge
1: akoba atuka
2: walumbe balina mamotoka
3: ai muna nze mbona bana bana kizao pichi
2: bana kizao
1: yaba ikirizwa mugubya
2: alabe de abawo
3: abawa
2: abere kumbali je yaje yeje yadi yagwa madi ya kulachi ase yasematimba na video bulunje
1: mama walumbe yaba tera wala amati Mbwate mwino kwe merera mwasima hili inga mwawe vinga.
2: Chiri afiri.
1: Halo. Halo walu. Yafira duze yafa.
2: Ani. Bana ange chitalo ino.
1: Iwe. Oi dinge waveri yomuzi mwagwa walu mbe. Baino kwe merera bava motoka bagu. Bagula msa kumbu. Halo walu.
3: Bwa msa la kweri na bani.
1: Walu.
2: Omulinda agolula me wazireta
3: Ndamu idukizo uwa hido ndi wamuti ya ime mungu
1: Tiko vye walu vexi
3: Eri na walu vexi lisareku
1: Walu
3: Atoli wanga aziza lisareku ulioge
1: Walu ve
2: Sabana
1: Sibe bulu
2: Aenga Chitalo ino echaka langwa Chitalo ino banange Chitalo
4: Afternoon groove. Ewe ire kutusi wako. Safiri coffee drink. Ako kunua. Aka sogura mwani ya ife yomu dada. Naba ahu company. Notane kulio wumi obo tambula buiri. Otambula ngendo mpamfu. Wegema ako kunua kano. Safiri coffee drink. Kaka kasiwe chitonga ni chituale biyo mutindo muiwanga. UNBS. Utiwa msubuzi na yendo kwa agent. Kuba kunotu msambu msambu ibiri. Asa tunamuenda. Abitina msambu. Chena na itano. Ni kunotu msambu itano mukaga. Anana isatu. Chinana na muna. Chinana, Naisato.
5: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
6: Busoga, Royal Radio.

Kali iyo sinziro okubanga owuliriza omukuto gutuuka bulungi ewala kinana na munana katonezi mukaaga Busoga Royal Fama Radio ndi bulungi ku mwoyo mu bitundu eby'endawulo eby'ensi eno Uganda n'ensi okuva yivwa okutuuka yekanga njikusembereiza kumpi w'osinza okubate nga ojiwuliriza obulungi amazima geni program ya bikusike amazima agali inuma w'ensonga gendesa obulungi okubanga gasemberera kumpi mu idiro lyo mu motoka kumpi w'olikusinza okubate nga owuliriza radio esinga akaseera ni kano kubanga ezira kandi kategerera ku bintu bya nkizo ndikwenda nga atandika program y'olunaku olwaleero ebigambo bino obite bulungi mu bwongo nga ntandika ti buli muntu aidda y'oli ng'ali konkono okuyingira y'oli mu bulamu bwo nti amazima geni aba ali kukitegeeza kubanga eyingira mu bulamu bwo ndikutegeeza not every friend request is a friend request edindidi the banga di camera kutegera bulamu bwo n'ebizibu abantu abasinga bungi bitusisinkana nga tituidi buti ntandika program y'olunaku olwaleero ndikiriza okulamusaako nga nkutegeeza nti eiroboozi eryo lyamuva bugwe erya siri ninze Ashraf Oman ku lwa mukulu wange Hassan Njaka Butala ali ku mirimu ed'ekikungu obulungi butimpegano mpuliriza nva kubaka omuzindaalo ng'amawulire mangi okuva ensi yeva okutuuka yeekanga

Wembanga atandi sinakule ngeza unsi bindi nga wedi kutambula kasira campground. Tulingizi. Menta andikirewo mbagirawo okusembirekeza kumpi ensonga woli. Ekitongole ekyebyobulamu ekyensi okuva yeva okutuuka yekanga World Health Organization kitegeziza nti akaseera kampegaano bulinsi erina okuba bulindaala ku kimbe ekifuuse kayitira ekya Ebola kifuuse baana baliwo. Kati ndi kwenda ebirowoozo obimpa obulungi nga ntandika. Republic y'eiwanga lya Congo wetwamalire kubona ku olwaiddo nga tutandika n'olwa leero abantu 23 namulalaawo 10 23 n'abagwamu namulalaawo njira okuyida ku muzindaalo.

Uganda chimbe chi Ebola chifuse bana baliwo muchombo echobo wala bwembera mbi nakutegeza ku ebibinde ebyabantu abemba ulabe kunganya mu mbere yo kuyamba abantu bayifa bali mukatundu tundu ake Gaza e Palestine yao kati ya eria amato agasimbula yugava kweyo amato amakumi atano musobyo gasimbula okutwala ebyetagisibwa mu bitundu byekyombe ekyomuwalabu byambo mu Palestine ali kufa endala butimpe gano mpuliriza eria atero kikobebwa erimu kulyato kumato gano abali kumato bawambibwa butimumbere fana kungenu bana iwa abandi batandika okwekalakasa mu mbeere y'okuzira ebyokulya kiri kakasibwa nti wembakira omuzindaalo ng'eriyo abali mu mbeere mbi eriyo abali mu mbeere mbi tuyidda kubyetegereza bulungi nze niiwe program njikuweerezayo sinziro kuba ate nga owuliriza nga weteekateeka obulungi tugabane bulungi ensonga nze niiwe ebi kwekweto ebi kakolibwa mumaka ege yali omukubiriza olukondo olukulu olw'eiwanga mbasa omuzindaalo nga kikakasibwa nti eriyo kabiri ebintu ebijire maiso okutwalibwa nga ebizibiti munteekateeka edda okunoonenkereza

0: kubakuliriza Radio Erinda Layo Songa Royal Radio Udire Mkuti
1: Okuve Mambia Ruesa Z Okuva mbulika numero kiyiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo
2: esawa 11 ezadati kawaire ndale biseku Mawulira ga nsonga gesa weno Johnson Muwanguzi ntusinga kusomere. Ndikutandika na mawulira ga baka parliament ya 12 abekibina kye NRA ne mikwano gye babaja kulwa iwe abayikiriza okuba ne kantu bakolaga ne kibina kye NRA mu kisanda kino betaibwa kujja mu lukiiko olujja okuba yolwe sabiti era kwedomu ezinga bina ina omwezi gwene guno. Olukiiko luno ensonga ya olugendo ky'ekituufu kikali kuboneka nti kitegeerekeka aye nga lulijja kuba mu maka g'omukulembeze ow'eiwanga agaganibwa entebe essaawa 8 ku lunaku olw'essande okusinziira ku kiwandiiko ekibuwandiikibwa omutesitesi w'ekibiina ki NRM Richard Tudong akoba nti ababaka bano banabona balina okuboneka nti basuka okwekebeza ekimbe ekya COVID-19 n'ekimbe kya Ebola. Amawulira gandi ag'ensonga olunaku olwa leero wabeere okusabira omwoyo gw'omugenzi Moses Kalango Kaliisa ono nga nabeere ssenkulu w'ekibiina ki NRM wali mu disitulikiti ey'e Kayunga era omuwabuzi w'omukulembeze ow'eiwanga ono yafa ku lunaku lwa ssabbiiti mu kabende akagwa ku kyalo ekitebwa Suuka mu disitulikiti ey'e Kayunga butini okusaba kuno okubeera kw'ekereziya eya Our Lady of Fatima eyagaanibwa e Namagabi eyo mu disitulikiti ey'e Kayunga. Isa abakunzi ow'ekibiina ki NRM ononga ni Rosemary Seninde Nsubuga okuba nga basabira omwoyo gw'omugenzi Kalangwa abeeri obulungi ino agira maiso okuba nga amwogaireku ng'omusaadde abeere ayenda ekibiina ki NRM era omusaadde abeere ayendeza ebirungi ebyereere eiwanga lya Uganda. Kyokka ono alaze obwennamivu eri abantu abagufiira omuzi okujja ku mitimbagano okutandika osanukira okufa kw'omugenzi Moses Kaliisa Kalangwa.
3: Onna n'okwagala kwe kwonna era mu bakulembeze abadde wanjawulo bassebo ne bannyabo nze nga ssaabakunzi w'ekibiina era ng'omukyalo omukristu wano e Buganda twabeeranga nnyo n'obuntu bulamu obutabalwa muwendo era nga omuntu ne bw'aba awummudde obuntu bulamu bwaffe tebwavangawo. Njagala kwegayirira bannayuganda bannange nsaba tukuume obuntu bulamu famire ya mwami Kalangwa tugiwe omukisa ekungubagira omuntu waabwe mwami Kalangwa tusooseeyo busoosi naye ffenna gye tulaga tuleme okwerabira ekyo tuleme okwerabira nti ffenna lwe lugendo ekyawula kimu kyokka ogenda ddi ogenda otya mbegayirira mwami Kalangwa tumuwe omukisa famire
2: emukabire emale amaziga gakale. Hanga niwa mtu stesu wechibina ti NRM administrator mu district cheka yunge yo ononga ni Jamada Chivumbi akoba nti bigambe byogera ku Moses Kalwango okusingira ku mitimbaga ne jankwaniza wala byanda ulonebyo abantu pe kayunga biba muidiku
4: nga NRM njagamba ntusigadde mu kiwugwe ne nchukwe ya manyi tufunye divu zeliye nsubira okuba nti gina kutwala emyaka ejiwerera ddala kumpi nga 80 okudda waggulu nga tetufunye muntu yenkanankana Kalangwa. Ebintu ebyogera Kalanga byemulaba ku social media, ebintu ebyogera Kalanga byemulaba bantu ab'enjawulo nga n'abamu omutunuulira nga omunoonya mu Kayunga wasinzira nga tomulaba byanjawulo nnyo okufe bannakayunga byetumanyiiko.
2: Isenkulu wa disitulikiti y'Mayuge eyo David Zijja ava kulabula bannakigwanizi abatandise okugonda wudi red block edenda ulo batandika okunula essente mu bantu ku ngudenda wulo mu disitulikiti ye Mayuge. Onayogera ebigambo bino bw'abayira alikwogera kweri abantu abaidi okubaawo nga isenkulu w'eggolozere Malongo Moses alikiganira alijja maiso okuba nga akuba ebirayiro bye ne bakansala be. Ono akoba nti afunye okwemulugunya okuwerako okuva eri abantu nga bakoba nti eriyo abantu ti basirikale aye bagonda wudi red block obwire batandika obatwala ku ebyaibwe n'okuba babakuba babatuusaako obuvune.
5: Abaana baitu bafunye emirimu okusomesa abaana balongoye baasekanga olwaleero n'ebyembi ekyokuboneramu bwe baba balanze emirimu emayuke mutuukire babonaliwo kansalas bano muntu ogirire bwekuba nga tolikumbona aiteya and I want to stand at this people they respect with me bonaliwo kamuneto malango tiizera musooka mupoliti. Because even in all different meetings, Honorable Mateus Neil, Jacoba Baba, Honorable Feva, Zamukana Malumu, Kubanga, Nikapikwenye, Ife, Ni Honorable Ngaga, Ni Honorable Mukwaya. Tutandike ni timu waka, tumenda kujamuchi, umaiso.
2: Era bonna wasinzire, yaba nga yongere okwemba bakansala abamaze okubeera ilulu na kolwa leero. Yabakoba nti ensonga y'okukolera abantu bagitwale ng'ekintu ekikulu n'okuva mu embeera edenda bukana mu by'ebyobufuzi. Sekandari San Junior waife bingi byaleese.
5: Embeera y'okukola nkole tuve mu kulumagana politics wa mofishim ate nayo batatayi baabeemalo oyo politics yawaawo oba nandi yewakira akaata oba nandi agamuwakira omwoli yatwali kutipata binebaliko waki wapala oba banaanaganeri atamuwakira oba pulezidenti akagambi
2: Yinginiya Luna Dibali Mwezo Nsubuga olwaleera akubye ebirayiro okutwala entebe ya mmeeya w'ekibuga ky'e Kampala. Yinginiya Bali Mwezo yalondebwa nga mmeeya wa Kampala ku kadda ya NUP enakwedemu zidaala bino ebiri omwezi gwa January omwaka guno. Ono niyawangula abantu omuli Ssaalongo Sirukwago eyagema bendera y'ekibiina kya PFF, Beatrice Mau eyagema bendera y'ekibiina kya DP n'abandi bangi. Butini onakolwa leero akubye ebirayiro bye era olumaze okubikuba yasuubiza okukolera abantu ab'e Kampala eyo nga kyali

era oluganda olwaliwo ebiseera ebyo wagati wa gavumenti ya Buganda n'omukulu Obote, omukwano gwali nga gujja maiso n'okuba nga gusaanawo mpolampola. Ebiseera ebyo waliwo omukago wagati w'abakungu abo. Oiddukira ebiseera ebyeinuma wagati wa Uganda People's Congress ne Uganda ne Buganda abaali bakulemberwa baffe Kabaka Edward Mutesa ow'omukuzi ogw'okubiri. Olunaku luno mu 1906 Buganda epaalamenti ye Buganda ye baayitanga Buganda Regional Parliament oba yosobola okweta Buganda Lukiiko 1906 Busoga Rufa Makuli Buganda Lukiiko Babisa okusalawo kwabwe nga bali kwetaaga eyali katwikira ebiseera ebyo owaiwanga Uganda Prime Minister Milton Obote. Gavumenti ye yali ekulembera ebiseera ebyo, central government ya Obote, bavwe mu bitundutundu ebye Buganda byetwala mu territory da Buganda basobola okuba nga bavwamu ebiseera ebyo. Era ng'ekiragiro ekyo kyavaayo resolution edaavwa mu Parliament yati ama Buganda Lukiiko nga enaku baataawo 12 eda Obote nibaine ni gavumenti ye central government ya Uganda Obuganda nga bugiragire nti mwabulire ebitundutundu ebya baffe mufune kuwe mujja.

ebiseera ebyo olukiiko lwa Buganda wagati w'omukwano gwa baffe neyali katwikira owiwanga Uganda Obuti widdukira bulungi nti Milton Obote gavumenti eyali prime minister nga nalina kabiri enkizo ebiseera ebyo mu byobikulembeze mu iwanga Uganda Obote yali nga eziza kumbali ise mawange yakulibwa mu 19 enkaaga n'ebiri yambuyiza kumbali nga takakola bulungi era bunangu nambiru yatambula yagema ba cabinet minister bali batano era nga bano yali abalanga okubanga beira kumbali okumulyamu olukwe era yamalikiririza nga avuira awo nga abaali okumpya awo bakibonanga eyali ayambuire kabaka obuyinza bwe bunabuna bwe yali kunabwo nga president ow'emikolo nga azira buyinza kyentegeeza bwe twamalikiririza awo Milton Obote tiyalunzalunza yatongoza constitution ye oba ise malango eyali ow'ekimpatiira nga tiwa abanansi gwe basazeewo nga talingibwamu bakugu balyawo nti ise mawangu bwe tulifuna ebiseera ebindi tulitamya mu mboozi twakuyinongola bulungi ensonga eyo eya ise mawangu oyo engeri eyaleetebwa mu nkola ey'omukulembeze ono Milton Obote 48 akamodhi mukaaga busoga royal fama butimpegano omukulu oyo aleeta ise mawango eyaleetebwa omwezi gwali gwakuna munkaaga n'omukaaga era ise mawango oyo naamuwa obuyinza era yajja mu maiso n'okubanga akendeeza yatuulawo n'obuvunaanyizibwa obwa pulezidenti yali akulembera ebiseera ebyo mu iwanga eyali pulezidenti aye nga wa mikolo kabaka wa Buganda n'ebya obwakyabazinga obundi bonabona yabuwera twabitegeera ebiseera ebyo ise mawango ole ng'atwereyo owaife ow'19 enkaaga n'ebiri emboozi leka ewoome bulungi yosinza okuba te nga owuliriza ekinana n'omunana akamode omukaaga busoga royal fama

0: biyo mu doiz
1: amutiru liko jire jawa no
0: atoku biyo mu doiz kale ni gangsta ibiri mwenda musanvu asta ndana hash mkagwa oja kuzana buso garayo bingo mwene osobolo kubangate otuwana utuwana ngatuvile kwa mnu sadabu pa ilesente na saga soka ni gangsta ibiri mwenda musanvu asta ndana hash osobolo kubangate sente dino duwangula emi tuwaleta meta na batu kumirabatanu abobanji wenu osobolo kubamu asoka tiniganiga katikati then abantu ikumi mja kubanga muangule mituwalo amini abantu wabili mja kubanga muangule mituwalo ikumi uundi ikumi netano ensonga dongeru kubangate bitambula super Mali dadi sana dachi kadiri kumirabire free bagazuo netimia Aston Villa boda babala zuo
1: akasente ka gende sa akasente dadi iwoti rifa musada musada mufla

0: echafe cha wedde
1: muganda nga muterere uyu
0: muganda ganda ba mama ba
2: so
0: oliko jawo
1: ngikobera abantu kiri yiri
0: eyi bimbe ngikobera ko jawo
2: obona yiri
0: wali wo rusozi orusozi nga oba kuva iri mbide ningogenda muterere
1: aliyao ojo kubitengo kodi liyao nilikufa nilikupapa akoti
2: Ujasi banga mbuwa wa iriba dada
1: Aye mze
0: Kepena nugu sero kwe guti ugulimu evi tulituli Babe mkoko Washita magenda ye
2: Mbuma subulira mungoko Bacheta chondo Mbujire kuruya Mbujire kuruya mkengo mbunu njaulizi So Baida
1: Atia
2: Basa lila wengu kedo Basu urane mwani Asule muwe siti Ina.
1: Yagati

0: Iferi yensulo jetuwa jaya kwa madi maka andoe nga majeta iwomvu.
1: Iwomvu.
0: Iwomvu. Kona anga kuliku umuti. Ae nga baidoku.
1: Bako la.
0: Tumabona. Tumabona. Ate nechindi. Emaka andoe wa ewa dada mubai segi. Wamasabo era gaiyo. Ae nga. Tumabona. Ine katinga.
1: Akako. Akafuta keri yungu tenga wakini keno mchi yungu.
0: Mizimu mumasabo mu bajitu alina mani bajitu na kubulagala bajitu eromo
1: mizimu tegina manyo
0: tijiri eromo kulekeza wabirimu
1: okujitu alina kivumba
0: ama kurutibari ile mwana mumusayi kodi viko zebitia kandi mwana mizimu jasi gazakuli ya kwe kuhuya
1: tegina manyo Tuko sana ruzungu, tote kama ruzungu wa dini chimu. Atime ya rafa wa Freiburg, netime ya rafa wa Aston Villa, omupiro gugwa Aston Villa. Guimi dine kutiketi ya zafe satu. Odi 4 esigade koko. Akatambla kwa odi 10 kasigade koko. Ne super odi 2 esigade koko. Amakiro akata super audito
2: yesaba
1: tubande tuino kuzimda kuyo ne audifu bade ino kuzimbirwa kwa hata akatamla ka afurumirwa jo kati yao ngato so kumwewa eh just win win hiyo ka
0: totally game ate goro hafu
1: win
0: red card
1: olabi wenja ganyiza wano for the Aston Villa
2: okay
1: brani bambe yo kubiri tumwade over ya 2.5 katusigadde kuyo
2: kansa aliku vago wile wuno
0: ajaga
2: aliku
0: yes
2: aliku
0: balamu se
2: kansa
1: wako
2: otandise
1: so aba winning game kumina musamfu anamu kaga tuine mipile jomu tuwa mulimu odi 4 mulimu odi 5 vene singles bilo mifuno kumarena kusatu super odi 2 weri obutambula buda mulu wa kutanu kune 0 musamfu kumi nya emirundi ena bili atuja kwa tulipotola katwabe Freiburg ni wajiwa njika pasu wakati kati wano bage zako kuhia omopira tuba tunyumia ngoma nya wali kwanga waliwo abagere baso kwanga bakora kwati chama kora katrabe bagezako kuyiye wado wabulo mulis guaita pautoles na jina shielding ompira burunji nyo ne kugenda bugenzo wabero go kick it for us to kira
2: mukuru yako za atyo ni tika numira kumutwe ne ile
1: agemye wabade one handi bo wabade one handi bo
0: eh eba ile yabano
2: eba ile yabano

0: Kare, mamweta land soldier. Kemba waketa madam. Aha. Akema kaweleza ba madam mwena. Abali kuli, lisa busoga, rojo radio. Ati mwe bali kubanga mulikuli, lisa ba madam mwena. Ali kulein?
1: Hello, sir.
0: Wanji, sebo?
1: Ono isiko waide maku mabugobi.
0: Yes, sebe bugobi.
1: Sana kemba ka betina na mkasa eriso.
0: Eriso, betina na mkasa.
1: Yes, sir.
0: Kuli kwendo kuli, lisa aku.
1: Utele vina kagene kaka. Aligira ne maberi akawulireku.
0: Eh, oligwa na akawulireku?
1: Eh, aligira ne maberi makoma

0: ya.
1: Love me.
2: Agabuso girl, Royal Radio. Vibes in engine, vibe, wano. Nisa mwene baddest. Nachika diliku mleta unu nkenda kapita kusawa di formu. Samu guna kuruwa lido. Just don't cha, banubu nka wacha za wanubuli. Buli, wema feeling anga bali kuenda kuida. Nga bila nga ready mumu kolache. Amudi kupao. Wema mweta panza, akema waketa nyola. Panza. Na wakenti wakwende kumusachinga ku SPL na lady PANZA. Panza official. And then tuina mwana mlenzi D-Fox. Otawa D. Then S water space wandika mu Fox. Yeah. Aina kema kwa wita sugar. Soke ndekule yuka masimu memale. Tuvoneke nga tusivula mtu kwa ni nambe da business.
3: Thank you.
2: Ndekule muka masimu. Abantu watu ulirize mu Panza wakuzala wa yene. Ombezi yenene yidyo kutwalo kuzika.
3: Ombezi yenene dadi wange mujakuntu alaluka wale.
2: Luka saidichi.
3: Gwembuzi wale.